0: answatera mo ya ka le mantho wa o pheleliwa mo pheleliwanyo mwa o re ka sa kho ho khore re
1: kumanene ka ninte liwa makwangwa
0: e pati wa Salvador
1: ya la nit
0: sa zora zin 9 minutes
1: la mona ali po ware la mo ne pa wota le liwa
0: mwe pare pare mo ne pa wota le liwa li po ware la mo

0: Odilona lota za Osivela na kabar mwe mo puela ka
1: musi yo ya amusi yilage kupanya ga ndiwa ku
0: Odilona lota sa Osivela
1: yawo ndo popsonyo
0: amora o prossimo Niva nonna kwala winti telele olota nyaha inatana ni loko mawan. Nyo, mriva kopela vo, muneta mkwaha.
1: Vanta ni tuna kata mtu vari, yevari, ni mkwenye.
0: Mkwala wimeta mkwaha. Muyaka makupa ohia na hiana, ae provinsi na wa Zambezia. Kuna mkumolu wala mkwaha.

0: Nchanjanjine inakonda mala nkazi yanga kuimba kudichita Viano Antonio Bulukira Makamaka Pachisa cha Munyava Matope Monzinda Wabaira Mprovincia Sofala Machibese Lero Ndimingu Makamaka Ndimatrishi ya Malungiru Anchisena Lero Tatambire Mbuya João Mulamusa na kumanika nkati mwainu studia Radio Mozambique Makamaka nafuna kuchitina ifi makani pansiku ya laro pakolonga tangwe ya kufuma mkonda kudzika mwadidi. Kodi ninchi makamaka pinachitika. Ndia pali hawa kukarana lusu ya kupata kubiri. Ndia pali hawa kudziwa kukoya kubiri. Kodi ndi ninchi makamaka na njikale tuwela kufuma kukarana mfuma. Baba antu akabuka kaluma, antu akaona nyatwa. Munangu achi muntu nga mwona mba gula motokala. Bukonda ambu munangu achi kupenula kodi abuka na ukupi motokala unoyu. Kufeka kote ndipi zinji pinafunefe kufa pansiku ya laro. Nanchi ndalonga ine kote tatambira nkati mwainu studio. Mbuya João Mulamusa. Anakumanike nkati mwainu studio ya Radio Mozambique. Baba chakutoma musanani na Vesera Radio na tiprutana makamaka Bulukira Mpimba za kusiana siyana. Fende zana pa ngono. Musanani na Fesera Radio na tiporta na Bulukira Mpimba za kusiana siana.
1: Ini zinanga ni njani João Mulamusa sakala bairu ya João Budembe ni natural wa Mupea.
0: Uhum.
1: Sim.

0: bakhanikanye katendiwa libali ukampanga kuti ziku ngabvivertebra ziku ezuza iye sanyezeya yezuza tani nimanga uyombo madhala sashete ari majesi desha la kota ndini kota shitabe undiye iwembo unakoteka ukeni kuti
1: ndimo 87 90 65 7 minyani ntokoze toera kuti mukwanise kusiya nzeru zanu makamakato pakati pamakani athu nichitefi mkati mwino studio ya radio Mosambiki. Apo njipi njira yadidi yakufuna kuti kuphata mfuma yakuti munangwa chinati kwanise kuti pasa mbiri kusogolo kwa ndima njipi makamaka pikafunika ninji makamaka toera kuti aphale achinchino penu ale amuna akadzi achinchino akwanise kuchita mfuma ile yakuonera nyatwa kuti mbafumambo mbakhala mbona mbiri yadidi mpisa njipi ninga kona kwanu
0: Forma inaona ini vanhu primera patapadza ngulima ndida tomeno ukakhala kuti unapya kombo pya kupatapata mbuchitirambo negosi wako ningakadza chinchinwa anhangu sakwagumana azinjisha aima negosi unangu sagulisa makala unangu sagulisa mapirimanga unangu sagulisa nyama Então, eu não tenho gosto de sofrimento para que mulungu dianangu akadza kwangu kuti une tepa. Anto na dimira rai. Ndai usapata negosu para kuti ujesi familia o utambalu ke manungu ako. Mas agora, wakakwe ni nawa, ne lima, se chitanji, mulungu kuti undipasire. Então, anasa kukufa maso. Komu ungabifu na patabasa, ne lima, kuna koza ne negosu, so sakanawa. Tandu kusuke ni maso pumi. Ndi mfuma na funeru kupasani. Mashpenseni ja chinchinu, nghabi nkazi, nghabi mwana, antwa setu kutabuka merikado, nyamazago, unango, kwenda ka gwele samarichera, anango, asa chitagula chisa uchiri. Ndipizi njima ningi, gwele samaralanja, ili unguwa produtu, nsenini, basta ukaisepa merikado, nghabi dukiru ambu zua, Seu na cinco meticajirai, mulungu kabijira bibi. Ndi mais importante ti soferere ti chiti negosu antu baziwa kuti awene e kuchita negosu.
1: Trakona kutomenyo ntokoza alo mulipo?
2: Oh, bom dia.
1: Machibesa dili, zina mkongira kupi?
2: Morumbala, Domingo Joaquinha Pigote.
1: Domingo Joaquinha Pigote.
2: Yes,
1: Mbuya Domingo, tipangeni, trikolo nga tangu ya mfuma yokuonda kuzweka madidi kuna bulukira wene, kode ndi chinchino kutikobiri ishi, anto kuziwa kuikoya pali awa chinchino, kode ndi kuziwa makamaka, kuchita malonda, ninji makamaka, ninga kuna kwa nzeru zanu, pakati pa makani atu.
2: Ndi kuna kutuzi, unapiza numbava ukura. Njino numbava, kari nanda kaso ferere. Lima munda koka ka anga nyumba kama waringese kwa manga nyumba o. Inchini kuri sivide sabi kuvili amaninge njira mburkije ne kursi bosi nkabe. Toa sa kwata karo teke nyako ni mna koze vikadeo nilanya tuatai. Binyero ya na vino ngandu wa badweri vi na gereja atukura. Maesu ya gereja tae kwenye na mdinyero ya basi kumulu kubili morai.
1: Apo mbanji mafala nafunemu kusia, kuli anyakubala, kuli utongi, kuli ali matubwa mpisa, panzeru za ufuna kulingani ila wipi ningonoyo?
2: Ini ndi karapiona mwadime ni kutikuverno, patangu ya mabadweru, matama kwa asaka mwadidi, kutikubile ni kubuka kupatanji. Kuleke, ngekatebo, pistaonika mkuti, antu wali nakana kontrolu, na basaji nafune ya chiti. Pabaro uzipi ni magreja daladala, nghabe mbutoji seto nghabe, Então, dia pita quando me digo ninguém não quando baou na magrejana, mas me punga, quando me assumo na passiva, me anamo me punga. Já lá me prato não cabe me punga tipo, eu cobrei ando. A ouvir me bafuma, mas eu fumo mais ainda nada, porque eu também já tomei espanhol como um cobrir corabib.
1: Ande, mbuya Domingos, nyapi goti.
2: Sim.
1: Mora me fala na angokumalisa.
2: Mwa kumalisa kwa kuti nyanyani basi kupita mkisa ni kuchemira kula kutepa na zoronga mbuya la chemire moyo ya kurongadi mwadimu ni kubizi nji ya kupilonga ni natifunire ni mbubundu pangisani na kusakaba sayana nguwana nguwa nziru para kutiri anta kaina nziru zukuruzo zogo

0: Wano ni juma belu, nufanya lo vayu wa chambu konde, uvuta vadidi, wabu buda na kalaba, ntaki ya dibuye saudu lukuno, nikana nami wakula mfuna loka na juma, burevan kala udabunye vukule, kambeni malofia, kambeni nyufuno, waromaya, mfuna loka na juma, mithi sama basa. Wagumi?
1: Nikana trenyo vina nguwa.
0: Iyo nikana, muluvi?
1: Lukuno katalimie makako velio.
0: Makako velio?
1: Ya.
0: Kaloganda vina makako velio lukuno vina, juma?
1: Ya, mio kaloga, mio nozibelo na... za kosa juma vinkesa yene ja kakie badira duwe na gana wene po
2: nabu ya mulugu wakari na nyo vina guwa letete ndikana mbarani
1: mfula vila juma vila nimurujo naga vila tukule vila dikakanaga mapreklaso yile apodele unwa sudari
2: haa mumpeta numeru
1: haa numeru ye ye ya gaikari na nyo
2: haa ya ye nyoikari na iyo
1: si
2: haa ya nekambeni
1: Medi zivelua badidi vene eso vinkesa nyo wene kwa zivelua badidi vene.
0: So makako velu kama ini mchito wenyo?
2: Makako velu kama mchito?
1: What says?
2: Ah, kambeni?
1: Doze?
2: Doze.
1: Stente says?
2: Stente says.
1: Sentu yu.
2: Sentu yu, ambarani. Iyo, nolo oligari vina mwithi mwina guwa.
1: Ya, vila vila kisa, astena andi wa mdidibu no meno luga na kosta juma meno mtamala badidi vene nga likwene kifuba wa mudana yeni. Kike jibo zaa vile tukula murima.
2: Tabo makaku vejo, obrigado.
1: Nunkai kora mseko.
2: Pronto, aquela mbarano, muito obrigado pela ligação.
1: De nada, meu irmão.
2: Ok.
0: Wale makaku velio, odulu makaku velio, dikenyile okatale, bage mbwana, dheniba juma, muri maotene, ono gomoa, napisa linda na juma. Iyo linda na drungu thiswa, dhamuye sodu, promise juma ya Zambezia, nifugula mtitwa na uvina, alibobea valide, afuna loge na juma bae, kamfuna mwiwa juma ya, una loge na bae juma ya, iyo nikose dhavi. Na una roma uloga makanine, kamfuna anu nikwada, afuna loge na juma bae kakamwene.
2: Ah, bae.
0: Nati ya loge?
2: Akati ya loge
0: pangwene. Bae, kambe ni juma, podo watanala.
1: Kwa juma.
2: Kambeni fasha vori luga na nani muluga muruta gani?
1: Ora mio ni ukuno mataka kwa itu.
2: Ovien?
1: Ni ukuno likuare pa itu.
2: O likuare mdi mwasu pa itu kambeni?
1: Mio dafna dilogeso ora kagoto ni mapa senyo ndo wako somorovi.
2: Bye, nabu ya kale na nyo akale na iyo neteni. Bye, obrigado.
1: Obrigado, dimio pa itu ukuno mataka.
2: Tabu, efia.
0: Pa itu mataka vina, likuare. Atene baga funologa na juma bai juma na loga da oesa na mi u waje muri mavina dungu esi kanati olalea majawe ne roma wago mola muri ma oti eji ya logi unyo tukuliwa gana kalaba makoti baga tonyu wanenge esi lende ya loga nyo ila no baba anokose eji miya paka din laba miyo the thin nochima sabu ya mna kalaba inudu no na dikala wazina guwa mselo gani dinda na juma mpu
2: iyo chibarabarene jo jibu ya olaga majinga mara vina guwa sogorua eneroza vina guwa ina guwa
0: eneroza vina nikana vo nikana malabo nikana zingi
2: si
0: jungu diyo roma ube wa zi roma uba zipati zina guwa
2: nao jibu eso zi swakanda roma uibiwa
0: apa zinukela kamfuna
2: si veneva apa da ene porque radio Mosambiki radio mundimua walogo netene na mpuna vazambezi ya muzima na zina bodhoti ya notiana entao romiloti ya mpuno Ninga marabadiga
0: kwa radio. Anatia na ima.
2: Andi muwe na ba mwene mwa radio ni. Nta marabadiga balele ya para radio di kono. Maji mundi muwa babi ya nukule radio Mosambiki.
0: Mwene mwa.
2: Say.
0: Bye. Nikana miwa ukule mfuna logu na juma. Mwumalo fia.
2: Fasha voru. Mwagumi mwuloga murudagani.
1: Nagumi pena nyuo.
2: Iyo nagumi brigadu. Mwuloga murudagani nani ya nivina guwa.
1: Olu wala razo jambedege.
2: Hii. Abo.
0: Jambedege.
2: Kwenye mazina abo. Anda ufabu weni.
1: Mazina abo. Naza mazina so o ubu wela izina aza mani andi muweu.
2: Ah, bai mwakane olo gani nigata magela mbudhidi.
1: Muruge oja elobu ya kere tumai. Seo beza oja ebo nasegedea.
2: Mwene mo.
0: Mukana mseli omtieza juma, onlo gimi na mizisi?
1: Naza miyo so mselo dimutira miyo tinaweza dimutieza izina dimuta mana gauna jubu eji ya wila ovye vya kwa dere etu. Ibarene ovitu kurela kongai wanavali pena ovye vi eh. Nivina na mwene wa mduko na wake la mbwenye niyo jimiyo kiyaka ya kaidere etu jibuweji leya so juma ya zizi wela maji
2: tabu baito yon eloi kavujibu inaguwa kota juma enlogiwa amalabu paro ila mvuruwa nivina wila juma sempere ono dhana baga mula dhilobo tadere etu dhinsuwa maogon
1: nada mduko oti dhele nivina mdoge na sogoro sempere
2: mwento obrigado
1: obrigado
3: Aqui conta de uma na casa, Nelson Produções.
4: apofuna mudipewe ne chibarbareni.

0: ni kanana meokule nafuna ndena malabo olivatado dunguvine eswa ya mwesa juma mbweni kanana meolo mtitoni juma ofia
1: nologa murdagani di loga nani ya nifashafor
2: loga na meolo resu vashkulia ujilia uno murumbala
1: ii mundi mwa so murumbala agora kambele sole ya mfashafor kwa mwagumio
2: mwagumiva ngono so nafuna nilonge chimalayo chichewa
0: chichewa hiyo kaniwa
1: chichewa hiyo kaniwa so nekere kwanga funange sira ne
2: bola chisera
1: chisena
2: chisena mnaiwa
1: Ah, pangono, pene imwe.
2: Tachera jati, ni vutu nkabe.
1: Tachera, kunyumba pene po kwa dideni?
2: Kunyumba didi, nkabe vutu tae.
1: Ah, brigado.
2: Ine nukufuna kutindi apirekele mnyikiro ena kota juma hao.
1: Embo.
2: Ah, nyimbo zinaimba hizo zikupata ntima maningi kuno kumorombala.
1: Brigado.
2: Tanguachi analipo anangona mba menya kazikuru kutani fiti. Ah, abu nyimbo zimaimbe mwizo. Zadidi maningi kota juma mwento brigadu.
1: Ah, brigadu mbali yanga.
2: Basa ya didi liyao duji liyao kuno magasi.
1: Adidi. Pronto, akila braso.
2: Brigadu mwento brigadu.
1: Inadi.
0: Kalanga serengele?
1: Ihi, muzika ura kari serengele. Agenu kuengele joka takunya wafanguno.
0: Aha.
1: Oh, kuna kwa singa brigadu.
0: Yani ukusema dhabi. Mento kama loni itwa.
1: Iyo na angele jine tene.
0: Nikana mwino kule na mwino kwa loka na juma kwele. Meluwa mise luno fia dhele tumana.
1: Dilo gani ani mulo ga muruda gani ani?
3: Mulo ga na shoibare maaluka kunu warapozo.
1: Marabo?
3: Warapozo.
1: Warapozo?
3: Na shoibare.
1: Kambeni mwoko wa mwagumio?
3: Nada kuno nukoyo apeno kwa radio.
1: Iyo kuno nwedia vangono. Kambeni zifune njolo ga para mwari mwari mwari.
3: Dilo gana papa juma?
1: Odo eno odo.
3: Okay, majidavu na wii durumu di tamale.
1: Si.
3: Wii mambasa nda na nyo mpate wa jibo nada jibo vina njiti ya mirimani.
1: Ehe.
3: Dafu na wila mazubo, mafarabo, kamutie, sempri muhidi na visogole, sito muenjete vipopita vivina.
1: Bae, nabu ya gatia na igumi?
3: Everybody.
1: Nabu ya ni munde lege nabu ya wila tia na igumi bae. So, nigam bubuda visempiri.
3: Puriki nabu ya munyo sakanyi leilabu.
1: Du iye ni munyo ni vaya anu zetetheni.
3: Brigadu mkaramuata.
1: Mwito brigadu, mulugu wakana na nyo.
3: Yamba.
0: Yeah, nali warapozo. Mwana juma. Zene wodo kuditekele manini. Misa nuzo nyomu athagana muno jigula mirimadha abalo tene ya mburu wana ya.
1: Zene wodo mpadu wa mwilabu ni baba.
0: Mwilabu
1: na muno padu wa zene wodo uti anote na te mtuvi naguwa baga rubala. Majina masa kena goga kakala mwinaguwa. Tinku kukomba teri. Kalinga murala yu mwarepublika de Mosambiki. Vali makata miyo uti anote ya na. Tau na masa kena abuwa na mpoto loga lapora. Ni mtu yodu na mterole. Ono wamala zana hata kunyaga. Kombatela. Combater diminuir, você sabe conseguir até você sentar mais que 40 anos.
0: Agora, Juma, aquela banda na aquela ova na na mbeni muyununi.
1: Kadiwale.
0: Aquela na mbeni muyununi.
1: Ehi.
0: Aya ne.
1: Ono mwadi la wila mbono boti kuti. No sokoro au kadivore abi mango no funo dara wa popo so bad. Ita na podo na zana.
0: Na gana ikala.
1: Na podo na zana.
0: Aha.
1: Na podo kama na wila ja mala wo mumbeza kwa toro ngambona. Ejiri akala mede ero lezira kati leveleleto. Ya mara gavurua mpu mlogo ni mwatu. Ama lenkala ya burkali levelele. Mura loliza wene. Umba republika.
0: Masha kala masiku menye nkale chakabale kukala mio. Kala kukala mio kana maro baya. Udhomu tagie zepa duile watakulu. Ama la mkaya bile. Ya ontabuela ni. Weo tabuaga nulene baya
1: na masaka kukala mio. Ena guwa mfalta reo ichetelua. Porque mtu wetene tinku wazuo ichetelua na babi na mai. Educação inicial em casa primeiro. Depois é que vai à escola. Agora o gato passaria mais. Já papa não leu o anulo mopi. Então, na massa que é na boa, é preciso você avaliar as coisas. Nem isso que eu tinha para avaliar.
0: O que será?
1: Eu não vou decidir. Tem que ir a decidir o bovinho, o vangono, vangono. Então, o boa lá, o nambuca, o bule, o aro, o liri.
0: O fio na mãe, o inagoco.
1: Dilo ganania, o mulo gamurda ganania, faz favor.
4: Dilo mitale.
1: O misali.
4: O mitale.
1: Omitari ou omisali?
4: Omitale.
1: Omisali, sim. Dilo gana nem banya nem mwenye.
4: Mloda nem loka na majire.
1: Chutunfuna loge da kudajima. Assalamu alaikum.
4: Walaikum salamu yali.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifaluka. Annabi hayrash Quran. Então, eu saudação ya mwenye na mwenye mkwe. Então, como que é musali? Woko wa magumio?
4: Na kumio kahuwani.
1: Alhamdulillah. Bakani.
4: Ya.
1: Tem novidade para dizer? Muito obrigado, papá. Muito obrigado mesmo. Pronto, obrigado.
0: Wazuze kwali uni kana mwina gofne u wila ni mtanale mudima nige. Juma anamewa kavilele unjeza wila nufugule mtita wane bafugule mtito za. Mela nuni kunelia.
1: Niloga na lia ni muloga murdagani yani.
0: Ovano ne un. So Agustu.
5: Mio, mio, nungu.
0: Telefoni ya mweke odretu ila ni wani na dretu. Kuno nui wani mchido vadidi.
5: Mnajua mchido to.
0: Ah, telefoni mweke odretu maru niwa mweke odretu. Na hiyo diyo ni wane anami wavina guwa nui yanu mchino vadidi. Kawele, mwele vangono. Sagushtu, kayo susa vobani mwele vangono mtitu ya mweke odretu bayo maru.
1: Agushtu, mano Agushtu.
5: Walo, walo, walo.
0: Ah, vano mbayi.
1: Kora, sha, rapasi. Aguare no fiyo kuno, na mapurada kumi.
5: Alo.
0: Bani mu no fiyo kaka mwene jafu na hiyo.
5: Eh, mimi dafuta mta baada ya mdimo dona eh.
0: Sie.
5: Odo deyo wale ndo kaza ndo wale ukoza mabasa sasa mazamani yakala mduni.
0: Sie.
5: Mazivyo kana tumona bure. Oko ada ina lokaza ibaga jibo jora andimwa kurike baada mana wale kurika kimwe wale pakina kuna ndimwa mazivyo iba maji.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Mimi vina noko sambala ni.
5: Mala gaga jo vema kurika kimwe mabe ufunia mlango na kwa ajuvia ajuvia napata mna jibo napata kana singango zazi.
1: Ajarulu ajarulu.
5: Agora,
1: obrigado, papá. Tá bem, obrigado. Bye, Jibo Juju.
0: Juma. Nona, Jibo Juju, tota. Tota da moa, né? Nona, nona, gamuselu, a parte lá na minha vai de sabo, não pode doer nem mawani. Ninga, yundu ainda na vina na minha wire, ou vana digne tene, de patotene de muruani. Odo ali, omo luala, macamaca, odile agosto mario, nikana muina goa vina bani.
6: Nilo gapa wana makata bantu wana po.
1: Valuala.
0: Wana makata.
1: Ah, wana makata. Mwukana yologa?
6: Ya, inafamuta marele kota juma.
1: Si, si.
6: Ibo zae, ino zaya malago, zona kaya na azombo.
1: Muito obrigado. No agradecer na força enyo vina goa. Digano mbwela dirubudina.
6: Sila mamuni bela nyo, barbarene, inoela dire.
1: Obrigado.
6: Tamarele invadini. Vroge zaane, obrigado.
1: Obrigado, yovina, nuko sambarani.
6: Obrigado.
0: Ona makata kungomi una mitito di unozo ila enja funa loge na kota juma na funa loge na kota juma unaka nivai ile mudhidhi wenu ila loge da da weso kota juma nona kota juma yo kunoninga munzele nyoni leba na nona mudhidhi mitala sinta magabadidi juma nona o tama la vadidi umpadu cha nami waya diginya gamtito midhisi ya loge na juma nona sabo ya muselunda na juma mujiboni mwanami wabala ntambila dhotene dhimbudu wa makamaka midhisi unyumba ni ya pewa razumstambiki ndungu dhisu ama logo lagwene dhimalo kapulua nona muselu ya nonanga muselu waje dhala wiwa nami waya peno chini ninga gano vine mfono tia mwanami bavina gano esi mulati ya dhazombwe nona masaka ali makamaka uyui awedi ya gadaretu wana kalabata ninga mundela muselu mwana kia nami bavina guwe inaguwa provinsi ya Zambezia chini fanyila nuko sa makamaka wila kiselu za ditamuli wederetu na mikalo dhofanyila
1: yoroma jo wako kumiza nami ba a provinsi ya Zambezia yo wila uga ila mutu wakafunaga wiba primero tinku uroma ugila ati ba sasanyi za diretu purki jibo ugebaga tinku ivolo waga mulogo ni jibo egavu ugebaga tinku ikari jibo yolela ovata kule for example ai malivenevo andi mualivenevo vakala ngabuna mukuto mwingine hivi wa festa ta utinku ta mpodu uibi wa jibo yo ruana dino wako komeza kantora kwa gawila o ruana ndo ntie wewe masbuga ruana kunkana fama majbe ogalaga unokana fama porque jibo yao enolela mulogon tadade le dawade la kwaga etena bala la kantori yo wila mvade mutamelege makalelo yo ai dukare atu akweu yo vina gua yo wale na nai makweu andi bua kweu ziropota zinosogora na udhoruana siriko kome the difune mutia velevu bai
0: kologa masiku mengi vina kala wa novo wa kuela hesa saba ya miselu
1: akadao vina abana nchemero wa boys awena bagazivelo ajiboya mashipara umu kuela mtu wiba bagakana manyazo yo wila belga mkwela do wele wego valifesta nga hapa kaza mentu afuna kevu jibwae yo uruwana nga mara kaza mentu ya nokala kaza mentu ya bale kala yovude yovude enchemero yovude elobo yovude vadidi yo trupa sari ya meta enchemero yovude entam purisu nona tinku ni kane regra no wiba puriku geba jibwao ya deretu bigada na lelo na masaka enda watu andi muavina kuwa ganzi viru wana wayo ono wapo ya ruwa labo labo vi
0: majuma nyumu noguma na gamana maibabe mwanaela musele ubu onda na mkwaga ubu kukale kakwasa dhaya kakwasa onatufi ya mwanaela
1: vadidi azombo aki uno awade laga wila mwana akala nino mfanyo istudu ni baga produziri bageba jibuza ya porke produtori ukaringa mwana yeno omveda wila ebelo jibuza ya jile ndana mtu akose agoraga nifanyanga hiyo odhile vawale pandewe dile jumu na adhoi wewe kadwa dilejo munyonga jibo ya kinchacho
0: eliga na munye oda na musono mwa lindo awene
1: wa si oda na tokelo vadana nao wewe galogaga mlobona dilejo na mpodo tukula na mpodo wiba jibo na hiyo atenga over theke masoko majio na logaga lela na mpodo seransi evolo hapa ekala hapa ekose dai para jibo ya galamu ezive amala mwana mwana yeye bariku arie amala atono mfanya mwana kwa bashati area bangu aroya la tanu balezira jibo ya batia baragano wiela mangwana na raiva majio no mkuela visempiri ama la bana mwada na kavolo hapa ama la jibuwa ya ukale bae pronto umaro witwa
0: urmao ibeli wa madha vina
1: mwada genga defuna gonyonga jibuwa gejire nga kukala ganchibani vene vale umaro uziwa no na mutu wetele do wadiru wadila
0: mwada juma akala o aniwa ovano ninga mavro linyo akala o ena digini ile mchito kuloga na miwaya ingene valirena nivulona mikukuta ni mizi isa nkoso ledo
1: si.
0: Ena lima basa nivina nivulona mizi
1: si.
0: Ena guwa mfanyo kubela msambiki bagana vana sabaradi msambiki nga mzwe linyo kanamudile
1: ukana waka po
0: vajini
1: tangwe unovira mbububu
0: nona akala wavina nimutikina juma na esi le miselu ninga muata milayo na miwaya adigini ile amfuno mfanya dhavi juma ila nukana gamiti podha ila ne mie mwenye sarudanu funakiti ya bangonovi azivie matangaga azivie mtipuaga ya mfanyi lino kusakini
1: juma namasaka ya nabu karameile juma mkala vachuwabo juma paranga vareva matanga ienu kana praticamente numanumeru nga 8 sesh 43 90 497 repito 8 sesh 43 90 497 banigada makuda voda kuhu baniga chita 84 622 7292 repito muchito avo da ko 84 622 7292
0: baito mino tamala juma sabo rume lodo ko sama kana bokuna na nami ninanga kana antona validi yologa na juma nitambile yo kuna muchito nifuna ila ni ile vi kuna nyuma ya pebo ila ndina vidhiswa na mister lodo laga mwana mimi
1: me vina gua no mandare de tedene wila nga sauda sao baniga mari avina makani no no mandara malijelo para papa kana manera pumuyoje na mwadhi ya dona Amelia yo wila mulugu wakale na nyuo ivina no mandara malejelo pala Orlando mwaso Orlando kom yebere na mana Maria ivina produtora Ganelson produsosh ya wila ovade vade du dimele na guru thetene wila thetene makatemi ya mulo bwana redha wene mbonoko wenoko mweiwa munje thereko wene luweno wadha wadha wa ninda ni parule wene onyo munelo ni rubalo amweiwa mudhemu etene nyo munelo wone thifuno upadwa wene mweiwa
0: Bueno, estaba la Juma, no me iba a tener bien al Ney, hombre, me iba a estar los amanes. Egi, dime a esa provincia de Zambezia. No, nada, acá en la garuda, na esa, huila, lo que no viene a hablar, tiquina de encosani, ninga esa provincia de Zambezia. Dime a esa los amanes. Mualna Domingos Alberto, na Jasmilton Ernesto, o de Pano Capo Namazo, y o Noguma Navi, na Mabasi, o Cunhuma na Pevora de Moçambique. Dime a esa a Zambezia. Nota malane.
7: Oye sana ozamani.
8: Mabasa ambayo nyo machi tatu na maishano.
7: Oyesa na ozamani.
8: Okuno radu Musambiki, Zambezia.
9: Radu Musambiki, Zambezia.
0: Baito na miwa, nauna na alimakani una miesa kota juma. Wa provinsi gine ya Zambezi, gine mejuwe sikesha, na kuna njimane pebara msabiki budimani ya wesa mazamani. Na punosika adimingo wabalo tena nivruwana, mitala nama kuma na ina mitala mindi, midisi mitala mindi ya dhomati ubuno. Na nadho wa mwono na dime gima basa, na dhote ya mtu ya adin kusepa di ya dime gima basa, vina ya sabali vi, marma Zambezi unai chobo watado. Mwetenu na iyo. Tamale vopita sabu ayo nado ininga baaloga la iyo varwa mati ipa nati imiko mwesi. Yon nifuge wangono vi ni teni nivodo korono wa wangono nivodo fumudo ayo wangono nilabonini na mbasa na teni utamagalavi. Tamagala gaipa digipa ni tamagala mikalo ilo dovi kalia na labo labo na vina ukalia nlogoneo. Ni nati weno nodana vidho tena utena balo tena nivruwana mudima nige mbasa makama kaya sabu wangono nivruwane watado. Na esile de teni. Undana mwana miwa, rumora mbaso bangono vina bale wakuguluni na goa limuzioni na vina anufia wachuwabo Enando ndoani mbwe ni mburona garadi Msambiki Wamodha, paka wenoko wala gali ufune uvena nigafia umkubiniva Vo mwana mwala mwara mwadimegi ya mabasa Lisuna ichuwabo matini kwa basi kadimingu

0: Osavara muno kumirwe mchicho na wiboko ambalua mchicho ruma vukule ba nienu ne umati yubuno?
1: Bia gila gajibili.
0: So, kame nisa kushito?
1: Bia so, kaa gila zila di mingwe, ne une raga agafuna wadwe, radio, raga nafariguza kala gazuna kabo mkwela miu, ba iyo kala kala radio, raga mitala, eje ilo gila sabado, abie ne uno ga, ne ilo mwene mandesi, antenso, Amerika konsela chugovina uripichiri,
0: baita tabuniwa nona mio kadi nzizo meche na mselubo
1: chako
0: kamselo zumi ya bari ka kala mselo babo e barbari no dana batado ka kavana kala makana to vanini kavana kala makale
1: agore elo gile kata da bile na mirka gota na chugo antim na bile ngule na mbe si mai mera mala bo kumina meli mo kota konta ka kitata agora ora ngona fanti ne wa ni vedi pai ati na gotoni ti sete lezu ngule maputo ka diwa di bina kuzamio
0: I did a dimming with a dimming of the gas, mfanya linyokosa akala makata miyao chingia ya masaka mbasi ubabe ni hiyo kuna mbasi ubabe nofia na dhothere mwanamewa no naka wanakala elobo ya uzuzumi ya pako vano kayo makani ya uzuzumi ya labaya badidi badibati ne no na yolivi wananyo ndaga na vi mselubu na onda na erma mbalua

Odile na mselo ba kualizunelo mwe. Kavale makane. Kala bawe na dhile na, yono tameloziwa na awe ni badhila na mselo yobo. Yo vina landre na chobo, kaya mnemo? Vina uilesa na vina zena vina, kaya mnemo? Zuku vina zena. Kala dawe ne. Nimiyo kana kane barabara. Kane barabara nuda na vatado. Sabu ayo nula bila ninyo ilabu yote na Msambiki na dhila vodokobera.

0: Beluwa kadifu no chinja morimaga na mwina na mwina. Pa mwina waitene buwa wambwana msuwanda aga. Bae, iyo na jujubu ya mwina sakele kuloga wa hata kunyuwa uma. Kana ina ya wengi ya dhailu tamana limo tene wala na iyo. Wabala otena ni mwuruwa ni mwuromeli undi mekia mabasa. Umbada ni mwasuko. Mangu na nuwila na ichobu dika kuna mitana miraru na mitana wakumatana mitana dhome mbesi mpaka midia. Ochiguo vina nodha ni mwuruwele wila na gwani na kwani laboni uloga malabu kumie. Aba umangwana. Labno, niko mada ene. Nona dhani usisi zile unabatano wabalo tena nivuruwa leo marumele mpako vano. Kana ina wengi ya dhaliu tamani mwotene wila mfumude dretu, wila mogole ningo. Mangu wana nukala wa mwotha, yu vina ndona kwa seya kene, wila nutuwe vangono. Meli nchimeru wa Domingos Alberto, dali na Eliseo Salakini, udhipa nukapala mazu, mbweni inautiani. Echeni ile mluku. Echeni ya. Paka mangu wana, nautiani.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.